Yes, and the remaining weather for today, Monday, the 12th of October, 2026, according to our Phoenix FM weather station, sits on 18.3 degrees. Coming up tomorrow, it's a cloudy day, a minimum of 6 and a maximum of 16 degrees. And then Wednesday, it's a partly cloudy day, a minimum of 4 and a maximum of 16 degrees. But there's no rain for this, for Wednesday. And then coming up Thursday, it's another partly cloudy day, minimum of 5 and a maximum of 20. Then coming up Friday, coming up Friday, we have it's another partly cloudy day, a minimum of 8 and a maximum of 22 degrees. And then Saturday, partly cloudy day, minimum of 10 and a maximum of 23 degrees. And then Sunday, partly cloudy, minimum of 10 and a maximum of 25. Then next Monday, it's another partly cloudy day, minimum of 11 and a maximum of 25 degrees. Coming up is the Filipino show with your host here, Cora Fuentes Manik. Na si Cora Fuentes Manik na nagpupugay ng isang napakamagandang gabi sa inyong lahat. Malugod ko kayong inanyayahan na makinig at tunghayan ang ating programang Sariling Atin, The Filipino Show, dito sa Phoenix FM 106.7 MHz tuwing Lunes mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Maririnig din ang programang ito sa buong mundo. Mag-log on lang sa www.phoenixfm.org.eau. Labis-labis din ang aking pasalamat sa Community Broadcasting Foundation Limited sa ibinigay nilang tulong at suporta. Tulong pinansyal sa programang ito, mga The Filipino Show. Maraming salamat. Ang programang ito ay para sa inyo, mga Pilipino, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mabuhay tayong mga Pinoy. Indeed, mabuhay tayong mga Pinoy. Kumusta po kayo mga kapuso at mga kaibigan at mga kanayon? Ito na naman po ang inyong lingkod na walang iba kung hindi si Cora Fuentes Manik ang nagpupugay sa inyo ng isang napakamagandang gabi. Ngayong araw, ngayong gabing ito, is iikot tayo sa buong mundo dahil mapakinggan nyo rin ako sa ating simultaneous broadcast sa www.phoenixfm.org.au at saka mapanood rin ako sa ating Facebook Live presentation. At saka yung unang-unang babatiin ko is si Michael Garces, yung aking pinaka-poging nephew. At saka happy birthday din sa aking inaanak. At saka mahal ko na si walang iba kundi si Valerie Fuentes Garces. Hayuling, kumusta na? How are you? Kaya ayun, magpatugtog pa sa iyo ng favorito ng tatay mo para sa iyo mamaya. Right, okay. So mga kapuso at mga kaibigan, mga kanayon, tunghayan nyo kami. Huwag mo akong pabayaan at magpatugtog ako ng mga tugtugi na sariling atin at hinihiling ng ating mga kaibigan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Unang-una, pagtugtugin natin yung dahong laya hinihiling ng ating iikot tayo, sabi ko sa'yo, di ba iikot tayo, dahong laya hinihiling ating mga kaibigan sa Chiba in Japan, yung mga taga Japanese natin na mga friends na sila Alice, Ludi and Vic. They're requesting a song, Dahong Laya by Dulcie. Si Dulcie yung hinihiling nila, kaya here it is coming up, Dulcie, Dahong Laya. Mga kapuso at mga kaibigan, pakinig kayo nito. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: kahit si Dulce sa kanyang dahong laya, inihiling ng ating mga kaibigan yan sa ano sa Chiba in Japan. Kaya sila, alin ko muna sila, Alice, Ludi, and Vic. Kaya I'd like to say hello to Marietta GP, yung ating singer extraordinaire na nakikinig sa atin sa Doreen Victoria. Kaya magkita-kita tayo sa ano sa Wednesday kasi, sa Saturday pala kasi mayroong mascara festival dito sa Bendigo. Kaya kakanta sila Marietta at saka si Anton dito. Kaya inanyayahan ko kayo mga kapuso't mga kaibigan na pumunta kayo dito sa Bendigo. Kumuha kayo ng ano ng tickets sa gaganapin sa Bendigo East Community Hall ang ano mga 3 o'clock onwards mga kapuso't mga kaibigan. Ayun, dahong laya kay Dulce. Alright, okay, magpatuloy tayo kasi nandito tayo ngayon sa Japan. Kaya galing tayo sa Nagasaki, sa Chiba po, papunta naman tayong Tokyo sa Japan. Kaya yung mga kaibigan natin sa Tokyo in Japan, na sila Pearl, Pasita, and Miko. Another Dulce na naman. Ano ba Tagalog na to? Yung matod mo daw ang kailangan nila. Right, okay, pakinggan natin itong matod mo. Ako imong unungan. Allah, ka mga Bisaya ba, oy? Para sa tanan to, mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon. And you've been listening with Cora, another Dulce song, Matod Mo. Team song namin ng kuya ko to, Kuya Buddy. Here it is coming up, si Matod Mo by...
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, si Del Horace sa kanyang matud mo, inhiling ng mga kaibigan natin yan sa Tokyo in Japan. And you've been listening with Cora sa ating palatuntunan ng The Filipino Show. Hanggang alas 8 tayo ng gabi. Kaya mga kaibigan, mga kapuso at mga kaibigan at mga kanayon, is ipagpatuloy natin ang ating mga kahilingan ngayong gabi. Kasi umiikot tayo sa buong mundo. Kaya sabi ni Delia Peacock, nice music, Cora. Yun na nga. Thank you, Salvat Delia. Alam mo to si Delia, palagi itong nagsusupport sa akin. Kaya, dagang salamat, Inday, ha? Matud mo daw. Right, okay. Mga kapuso at mga kaibigan, magpatuloy tayo kasi nasa Japan tayo ngayon, mga kapuso. Yung kaibigan natin na taga Nagasaki na sila... Susie Elka and Remy is requesting a song. Iba naman yung song na hiniling nila. Yung hiniling naman nila na song is yung ano yung kay Freddy Aguilar is kano ba yung Freddy Aguilar ay Luz Buminda, mga Tagalus Buminda itong mga ano Tagalusun, Visayas and Mindanao. Here it is coming up. Pakinggan natin ang ano itong Luz Biminda ni Ka Freddy Aguilar. It is coming up.

0: mga kaibigan, ang oras natin is 28 minutes past 6 at ang temperatura natin dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo, Victoria, Australia, it sits on 17.7 degrees according to our Williams Towing weather station. Right, okay. Magpatugtog ako ng ano ng isang magandang ano ni may langga na Hartley. Ano sila eh, yung may, gustong-gusto niya tong kanta ni ano ni Reyes Cortez. Ni Royal Cortez, iniibig kita para sa iyo to. Langga na walang ibang walang ano si Hartley. Here it is coming up. Iniibig kita by Royal Cortez.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yan, si Royal Cortez, iniibag kita. Nais mong malaman mo na iniibig ko kayo. Iniibig kita langga. I love you. Langga. Si Hartlina from nanonood, nakikinig at saka nanood sa atin sa Cebu. Kumusta ka na dyan? Kumusta niyo mga kaibigan nyo? At saka, daghang kaing salamat langga ha, sa pag-share. Kaya, right, okay. Magpatuloy tayo kasi nagpunta tayo sa Nagasaki. Tapos, pupunta tayo ngayon ng Edmonton. Sa Canada tayo pupunta sa Edmonton. Kaya, pagpatugtog ako ng isa sa mga, favorito ng kuya ko to, Kuya June, para to sa, sa anak namin na si inaanak ko na si Valerie, birthday ngayon ni Baling Valerie, kaya ang gustong-gusto ito ng kuya ko, kaya patugtugin ko ito. Nung maliit pa ito, ayaw niya itong makinig. Pero talagang masyado kaming alam mo ako nagpangalan sa kanya, Valerie. Kaya, pero naging baliling. Kaya iyon si Valerie is pagpatugtog ka, birthday niya ngayon. Kaya nasa Edmonton, Canada siya. Kaya here it is, Valerie. Ito yung favorito ng tatay mo na si Baliling, si Max Urban naman ang kanyang gusto ko. Kaya, alright, para sa inyo lahat mga Valerie dyan, lalo na yung inaanak ko, tsaka pinakamaganda kong anak na walang iba, kundi si Valerie Garces, Fuentes Garces. Here it is coming up. You've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

kabalele sa talagsaong katahong. Ikaw, tinggas pa kaysa puti na baybayo. Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw, mamanduyo. Kay perlas ka na angay kiyot ang punon.

Yes, Baliling by Max Urban, para yan sa aking inaanak at saka mahal ko na. Ano sa si Valerie Fuentes Garces, nakatira ngayon, birthday niya ngayon eh. Nasa Edmonton, Canada siya. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, malaking nakikinig kayo sa ating palatuntunan, The Filipino Show. Na ito sa ating palatuntunan, sa ating Presidio Grace of Bendigo, Victoria, Australia. Right, okay, magpatuloy tayo mga kapuso kasi mayroong nakikinig, mayroong yung isang taga Toronto naman, nasa Toronto naman yung kaibigan natin na si Eileen, Amy, and Glinda, they're requesting a song ni Gary Valenciano, yung Babalik Ka Rin. Kaya, pahulintang, hi sis Cora, hello Pauline, how are you? Babalik Ka Rin, sabi ni ni Eileen, para doon yung kay Tonette, Aida, Julia, nandun sila sa Pilipinas ngayon, nag-holiday. At Amor, Tito, and Buloy, mga babalik daw, babalik ka rin daw din. All right, this coming up, si Gary Valenciano. And Steffi actually loves Gary, so I'd like also to dedicate this song to Steffi, Angela, Manik. Here it is, and you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: kahit walang iba kundi si Gary Valenciano, babalik ka rin. Iniling ng mga kaibigan natin yan sa Toronto in Canada. Right, okay? I will do that, Pauline. I'll do that, okay? So I'd like to say hello to me, Amore, nanonood sa atin ngayon yan. Tumambay daw doon sa mansion ni Bunso bago kay Sel, kay Chasilia niya. Kaya condolence, ha? Sabihin mo kay Maricela at kanila ni mga anak niya na condolence from me. Right, okay, mga kapuso at mga kaibigan, magpatuloy tayo. It's 44 minutes past 6. Kaya ngayon is sa Canada tayo, nagpupunta. Punta tayo sa Vancouver in Canada. Kasi yung sila Erwin, Theresa, and Sam is requesting a song by, nung nalaman nila na nandito pala si Martin Rivera, sabi nila, patugtog mo naman kami ng Martin Rivera, yung Ikaw. Ay, sarap naman yung Ikaw na yan. Alright, here it is coming up, si Martin Rivera, yung Ikaw daw. Ikaw, Ikaw. Para din sa inyo lahat, it's you. Here it is coming up, Martin Rivera's Ikaw. Nandito siya eh. Kaya sayang lang hindi ako nakapanood dahil nakauuna ako sa apat na ano.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, that's na Martin Navieras, ikaw. Hinihiling na mga kaibigan natin yan sa Vancouver in Canada. Alam mo, tuwang-tuwa talaga yung mga kaibigan ko na nanonood sa concert ni Martin noong Saturday. Kaya sayang talaga. Pero di bali na, it's okay. At least nandun si, ano, si my friend Lucia, tsaka si Joy, tsaka si, ano, si my friend Salma. Right, okay, mga kapusot, mga kaibigan, ang oras natin is 50 minutes past 6. Ang temperatura ulit natin dito sa pinakamahal natin na City of Greater Bendigo sits on 16.8 degrees. Ngayon is pupunta tayo ng Korea. Ayun, may mga, at saka Singapore naman, kasi itong mga kaibigan natin sa Korea and Singapore, na sila Chill Otik and Mimi. Shout out doon kay Sally, June, Angela, din mga taga-Singapore naman na si Juan Carlos, si Vita and Lucille, is shout out daw doon kay Dick, Ramon, Judy and Claire. Inhiling nila yung kanta ni ating ano, ating favorito na singer extraordinaire na si Marietta Chupi. Yung theme song ng mga OFW, ano ang nangyari sa ating dalawa, mga kapusot, mga kaibigan at mga kanayon. Ito na ang hinihintay nyo. Okay, magkita-kita ulit tayo sa Saturday kasi nandito si Marita at saka si Anton. They were magtutugtog sila sa ating Mascara Festival. I'd like also to say hello to Clarice Manganar Atkinson. Hello, Inday. Kumusta ka na? Right here, it is para din sa iyo to. Anong nangyari sa ating dalawa? Here it is coming up. You're listening to with Cora. And yan, pakinggan niyo to ang magandang rendition ito ni Marietta GP na piburong-piburito ng ating mga kaibigan sa Korea and Singapore. Here it is coming up is Marietta, and you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

tonight, that's, I think, senior extraordinaire from Doreen, na si Marietta. Kaya makita-kita ulit tayo, ha? Kaya kayo mga kapusit, mga kaibigan, kung gusto nyo makita si Marietta, matunghayan yung kanilang, ano, yung kanyang magaling to si Marietta na kumanta. Extraordinary talaga to from Doreen. Kaya pupunta siya ngayon sa Bendigo ngayon Saturday kasi meron kami mascara festival. Right, okay? Yan ang mga ano yan, mga taga-Korea, taga-Singapore, yung talagang piborito yan. Kaya Clarice, kumusta ka na, Inday? Kaya, right, hopefully na-share mo na kasi sa baba lang pwede mo nang i-share, okay? Alright, ako po, nandyan ako sa ano, 30th, 31st, and 1st. Andun ako kay na Joe, kaya kung may time tayo, mag-bonding tayo, okay? May time tayo sa araw. But I'll talk to you soon. Right, kasi mga kapusot, mga kaibigan, mga 57 minutes to past 6 o'clock. Ang oras natin is... 57 minutes past 6 ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na city of Greater Bendigo. It's 16.7 degrees and you've been listening with Cora sa ating palatuntunan The Filipino Show. Umiikot tayo sa buong mundo, mga kapuso. Nagpunta tayo sa Korea, sa Singapore, sa Canada, Edmonton, Toronto and Vancouver. Nagpunta tayo sa Chiba, Tokyo and Nagasaki. At nagpunta tayo sa unang-unang nanonood sa atin, si Michael Garces, taga Edmonton to. Tapos sila Emily, mga taga rito sa Bendigo and the surrounding districts sa Maryborough, si Emily. Si Marita is from Melbourne. Tapos si Hartley is from Cebu, Polintang dito sa, ano, tapos si Irene Blackwell naman sa Gippsland. Dr. Kerti Colasicara is watching us as well. Si Mia Amore, nanonood sa atin doon sa mansion ni Bunso. At saka si Clarice naman. Nandiyan si Clarice. Kaya, ano, mga kapuso at mga kaibigan, patuloy tayo kasi pupunta tayong Hong Kong. Kayong mga kaibigan natin sa Hong Kong, yung mga expats natin sa Hong Kong, na sila Judy. Tapos yung mga kaibigan na sila Alma, Lovely, Cindy, Lucas, Irene, Marco, and Tikboy. Is every, kasi every Monday, kasi at saka every Monday and every Wednesday, open house yan to si Judy sa mga kaibigan niya, ng mga OFW. Yung iba natutulog, yung iba hindi lang, nagpupunta lang. Kaya, ayun, kaya palagi silang nanonood at saka nakikinig sa ating programa dito sa Phoenix FM. Kaya yung hiling na Manila, yung mga Sharon yan sila eh. Yung ano ni Sharon na, when was the last time we meet? Ayun, alam mo ba, nakakatawa kasi, di ba, pag may mga ano tayo, may mga party-party tayo, pagkatapos magbabalot na, may kumakanta ba naman ng balutin mo ako? Si Sharon pala yun. Kaya, ang dami kong, maraming salamat ha, sa iyong napuntahan ko, ang dami kong Sharon, talaga. Kaya, talaga mahal na mahal ako niya, mga kaibigan ko na yan, alam mo, maski pinabalutan nila ako. Right, okay, so mga kaibigan, mga kapuso, sa lahat ng mga Sharonian, when was the last time we met? Yun na nga eh. When was the last time we met? Isa din yung isa yung anong nangyari sa ating dalawa. Ngayon naman is, when was the last time we met? Para sa inyo lahat. Yan mga kapuso at mga kaibigan. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial. The voice of your community.

0: Yes, that's Sharon Cunita. We knew us the last time we met kasi para yan sa mga kaibigan natin sa Hong Kong na yung mga kaibigan ng Judy. Kaya, do you have Martin Rivera song? Oo, meron ako. Pinatagpatugtog ako ng ikaw sa kanya. Kaya, kung meron kang ano song na gusto ni Martin, sabihin mo sa akin. Okay? Nagpatugtog pa lang ako ng ikaw niya kasi humiling yung ating mga kaibigan sa Vancouver. Yung ating mga kaibigan sa Vancouver, Canada. Kaya, right, okay? Kaya kung gusto mo, nanood ka ba ng Martin Rivera? My friend, Bergie? Right, kasi ako hindi ako nakapanood dahil meron ako mga ganap. Isa nga pala, pupunta ka ba sa Saturday? Punta kayo sa Saturday dito. Pinadalhan kayo ng session ng kasi may mascara festival dito sa Saturday, $35 per head. Tapos ayun sa Bindigo East naman yung ano dito. Right, okay. Magpatuloy tayo mga kapuso at mga kaibigan kasi ang oras natin is 5 minutes past 7. Ang ating temperatura ay 16.5. Kaya we are going to stress. I will be away from. Ganun ba? It's alright. It's okay. So enjoy yourself, Diverge. Kaya travel safe. Alright, okay. Sayang. Pero di ba rin na marami pa namang mga ganap na darating. Right, okay. So, ano gusto mong song ni Martin Rivera? Patugtugin ko sa iyo. Kaya hanapan kita mamaya. Kasi nagpatugtog ako ng ikaw sa kanya. Pero ngayon muna is magpatugtog muna ako. Kasi hinihiling ng mga kaibigan natin sa Jeddah in Kingdom of Saudi Arabia. At saka sa Dammam naman. Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Yung kanta ni Inday Dulcy ng Kumaring Dulcy ko. Two songs in a row. Si yung kaibigan natin na sa Bing Seth and James sa Jeddah. Tapos sa Dammam naman si Elaine Raul at Thomas. Para sa mga kaibigan daw nila yan. Tsaka para sa lahat na nanood sa atin to sa ngayong gabi, kay Michael, kay Emily, si Marietta, Hartley, Pauline, Irene, Kathy, Mia Mori, Clarice, and Virgie Hawking. Para din sa inyo to, ang favorito kong kumari na walang iba kundi si Miss Dulcy. Here it is coming up. Ang hinihiling naman ni is ngayong wala ka na. O nga naman, alis ka na in Divergy. Tapos, followed by panata. Mga hugot. Here it is para sa inyo, mga panata ko rin sa inyo. Tsaka ngayong wala ka na, may mga panata ko. Here it is coming up, si Kumaring Dulcy.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Si Kumaring Dulce talaga, parang jumbo jet. Talagang, ano, dumadaan. Ano, kapat, ang dalawa is two songs in a row. Yung, ano niya, yung unang-unang kanta niya is, yung Ngayong Wala Ka Na is a grand prize winner pala yan. Awit Tanghalan ng kampiyon ng kay arranged by Dante Trinidad noong 1989. Grand prize winner. Tapos yung Panata is another George Canseco classic naman to. Kaya ngayon, magpatugtog ako kay Inday Virgin. Humihiling siya ng kanta ni Martin Naviera. You know, yeah, ito si Be My Lady. Para sa inyo lahat yan, mga kapuso, mga kapuso at mga kaibigan at mga kanayon. Sabi ni Martin, haranain daw kayo hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Aha. Ngayon pa, hanggang ngayon ba ang gusto mo? Or ano, yung Be My Lady? Be My Lady muna, tapos patugtog kita ng hanggang ngayon.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, and that's Martin Rivera's Hanggang Ngayon. I would like to say hello to Miss Elinita Sweeper, my 143, from watching us from Tigum in Brisbane. Ayan, all right, okay. Magpatuloy po tayo mga kapusot, mga kaibigan. Hanggang Ngayon by ni Martin Rivera, which is requested to us sa ating kaibigan na si Virgie Hocking from Ballarat. Right, okay. So, wag patuloy po tayo mga kapusot, mga kaibigan. Kasi may naghihumihiling sa man sa akin na taga Oman and Sultan Cubos na sila Cirilo, Sunday, and Sophie. Hiniling nila yung Glock 9 na hari ng Tondo. Okay, para sa mga hari daw to. Right, here it is. Pakinggan natin itong hari ng... Yung sino yung mga hari dyan? Para sa inyo to, hari ng Tondo. Si Glock 9. And you've been listening with Cora. Hello, my 143. Pero isaray na ka eh. Hindi ka. Para sa hari mo to. Here it is coming up. Hari ng Tondo by Glock 9.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial. The voice of your community.